0: Hebu tuangalie swala hili kwa mapana na marefu. Tuone maadili. Utamaduni ni nini hasa kwenye nchi na jamii husika?
1: Tobita mwezi na uya, tobita sakama na uya, tobita chirima na uya, anola njala njala njala njala gwe.
2: Heye,
3: heye,
2: heye,
3: heye,
2: heye,
3: heye,
2: heye,
3: heye,
2: heye,
3: heye,
2: heye,
3: heye,
2: heye,
3: heye,
2: heye,
3: heye,
2: heye,
3: heye.
0: Hadi sasa, ethnic group za makabila, kuanzia miaka ya 50 na 60 wakati tunapata uhuru, sivyo zilivyo sasa.

makabila 120 yaliyoorodheshwa na Ethnologue pamoja na tovuti nyingine Archived 22 Agosti mwaka 2006 at the Womack Machine. Sasa hivi, siyo yote yapo makabila haya.